0: nĩ maũndũ physical. Hĩndĩ ĩrĩa ũhoete thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho, reflection ĩkoragwo ĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre physical. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩrira kumanĩte na na thĩinĩ, kwĩrira kũngiumana na na thĩinĩ, mũini wa rwĩmbo akĩina na akiuga atĩ maithori marĩa ndĩrarĩra, ndĩrarĩra ma gĩkeno, na kũrĩ hĩndĩ ndarĩraga ma kĩeha. Maithori ma kĩeha ũkĩrĩrĩra wĩhia waku nĩ kumana na wĩriri wa na thĩinĩ. Nĩ wĩra wa na thĩinĩ ũratũma maithori physical maume. Kũu nĩkuo ũtũũro wa na thĩinĩ, mũgũnda wa na thĩinĩ. Thikĩrĩria, maũndũ marĩa tũkoragwo tũkĩhoya ma na gũkũ nja, ũhotani wamo umanaga na na thĩinĩ. Na na thĩinĩ, njĩra ya kũnyitithania ũhotani nĩ njĩra ya mahoya. Kwĩrira kumana na thĩinĩ, kũhoya Ngai ũhotani kumana na thĩinĩ, gũkaĩra Ngai nĩ tondũ wa bũrũri kumana na thĩinĩ, namo maũndũ magekĩkana kumana nja. Bathia ĩrĩa ĩgiragia wĩiguĩke na thĩinĩ tũngĩhoya, nĩyo twamũrĩka mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ nĩ kũrĩ bathia. Bathia ĩrĩa ĩtũmaga mũndũ mwĩtĩkia age bata wa kũhoya. Bathia ĩmwe nĩ kuona tondũ ndirĩ mũrwaru, ndibatiĩ kũhoya mahoya ma ũhonio. Ĩyo nĩ bathia ĩmwe. Nĩ tondũ bũrũri witũ wĩna thayũ, ngaga gũkaĩra bũrũri witũ, ngaga kũhoya nĩ tondũ wa bũrũri witũ, nĩ tondũ mũciĩ waku na biacara yaku nĩ ĩhandĩte, ũkaga kũhoya nĩ tondũ biacara yaku nĩ ĩhandĩte, nĩ tondũ Ngai nĩ akũrathimĩte na wĩra, ũkaga kũhoya nĩ tondũ wa mũthenya wa ũru. Nĩ wega kũigaga akiba ya mahoya nĩ tondũ wa mũthenya wa ũru. Ngai witũ arotũteithia. Hĩndĩ ĩyo andũ akwa, o arĩa akwa kĩũmbe, menyihie, mahoe na merire na magarũrũke. Mahoya nĩ marehaga transformation. Mahoya nĩ marehaga ũgarũrũku. Nĩ kũrĩ maũndũ mahoya macenjagia. Maũndũ marĩa macenjagia, kana mahoya marĩa macenjagia maũndũ, nĩ marĩa ma kũgwata mĩgwate, mahinya mothe ma ngoma, ũkamanyita, ũkamagithia hinya, ũkamoha na ũkamatomithia, gũkagĩa na ũgarũrũku. Kũrĩ na itu rĩa ũru, gũkagĩa na itu rĩa wega. Kũrĩ na kĩng'ũki na ndwari, itu tũkarĩoha na tũkarĩagithia hinya, rĩkaga megutha kũhĩtũkĩra mahoya. Ngai witũ arotũteithia. Maandĩko matwĩraga atĩ nakĩo kĩrĩa mũkoha gũkũ thĩ, ona mũciĩ wa matu-inĩ, kĩndũ kĩu nĩ gĩkohwo. Nakĩo kĩndũ kĩrĩa mũkohora gũkũ mũhuro wa riũa, ona mũciĩ wa matu-inĩ, kĩndũ kĩu nĩ gĩkohorwo. Nĩ njĩra ya mahoya kuoha itu rĩa ũru. Ũngĩiguithĩka kũrĩ na mũrurumo wa ũru ũroka nĩ tondũ wa bũrũri, ũkarahũka ta mũhoi Ngai, ũkahoya, ũkanyita itu rĩu, ũkarĩagithia hinya. Mĩario ĩyo mĩũru ũkamĩagithia hinya. Gwĩtagwo kuoha itu na njĩra ya mahoya, na maũndũ makagarũrũka thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ kũrĩ hinya wa mwanya thĩiniĩ wa kũhoya. Hĩndĩ ĩrĩa wagĩte kũhoya, kĩrĩa kĩagaga thĩiniĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ emotional unavailability, kwaga kũigua Ngai e maũndũ-inĩ maitũ. Tũkaga kũigua Ngai e maũndũ-inĩ maitũ. Nĩ tũgĩte kũhoya na gũkaĩra rĩtwa rĩa Ngai. Ciahandĩte thaa 11 cia rũcinĩ na ĩkahĩtũkia na ndagĩka 55:06. Gwenda tũikĩrie twacokereria goka negeda turoge ida
1: 92.8 Mount Kenya Gukena FM Ribotop.

0: Athena FM nituragukwira mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
1: mutumia ni mami wehoke irwo kurera na kurugamia rociaro rukite
2: ngina wacia na nyingi ciage kwire itake gwetago
3: na kwire
4: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
5: kuguna ni de murutiwira ni muhuri wa biashara na de mutongoria
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
6: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
7: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
0: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
8: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning kickstart